se ni boyo da be kala ba ma ka fuli boyo ana diu e fa ka moyela ba jara na e ni o me fa ipo kar tira ole e be temna